sa dating karusong pusi o kordo. Sa puta ka sa buwena ka rala. Sa amigo de Santana, kung sino mas kibesta de ti. Mas ay kasalido, kaldino, kaldudo.